0: Indy Magetti with a heart for the world, The Anchor Radio.
1: Good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again to the program, Live Listener Request, here on 101.7 FM, The Anchor Radio, The Magetti, and this is Elmer Ushana, one of your hosts tonight, and excited and I look forward sa inyohan nga mga song requests nga ma-play na to dari kay ganahan po kong ma-bless uban ninyo. And thank you to all of you nga naka-tune in karon and for sending in your song requests. Thank you kay sa pag-uban this time, and we hope nga ma-enjoy nimo ang imuhon nga mga paborito nga musika here sa 101.7 FM. Ug sa mga bago na to nga listeners dira, thank you sa pag-tune in, and you too are welcome and invited to send in your song request para nga usap ug sa mga alagara na mo this evening. And simple lang kayang pag-send in sa song request. You just need to download the free Anchor Radio app sa imong nga smartphone. And so kung Android man na or iPhone, adun lang ka sa imong nga web browser. And just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and register for free using your Google account. That way nga maka-access pa yung ka sa dagan pa nga mga nindot nga features na nga app, and I'm sure nga diligog ka ma-enjoy ko nimo and maka-benefit yung ka greatly sa app. So I hope you'll take advantage sa pag install sa imon nga phone this time, and ayog kalimot sa pag-send in sa imon nga song request. Again, we are excited nga ubanan ka sa pag-uminaw sa imon nga mga favorite songs here sa 101.7. And so sa walay langan atong sugdan ato nga program by listening to the first song request that came in from Abigail Roshana. Here's the Hamilton family with the song Overwhelmed, Overshadowed, Overcome.

that was a great song sung by Golden State Baptist College, God is Still Good, a song requested by Alondra Kiamor Singet. And thank you for that request. And sa pagpaminaw karon sa aton nga program, here's a 101.7 FM. And personally, nag-indot yung nga song kayo sa tos mga paborito po din ako. And thank you to all of you nga naka-tune in this time and sa pag-send in sa inyo ng mga song requests. Medyo bayo-bayo ni, so hulat-hulata lang yung mga song request. Again, thank you sa pagpaminaw. And atong ipasunod din yung mga song request. For now, let's hear the Assurance Trio singing with the song Casting All Your Care, song requested by Merle Jean Rochana.

bringing you Christ Honoring Music 101.7 FM, the Anchor Radio. And you just heard Bruce Fry with the song He Brought Me Out. And thank you sa itong faithful nga sa mga hosted rin nga request ato for Tayo Amante. And thank you to all of our listeners nga naguban karon bisan sa itong rainy nga panahon. I hope nga na-enjoy ninyo ang mga songs na play. And kung napakay dugang darang mga song requests, welcome kayo na. Just use the free Anchor Radio app sa pag pabalos sa mon para nga play na to right diri sa ito nga station this evening. For now, let's hear this another request gikan ni Ma'am Kelly de Mulville. Here's House Anderson College, The Old Time Way.

And thank you, Ma'am Dynamo Lucat, for that request sung by the Holloway Men, Higher Ground. But to all of you, our listeners, thank you once again sa inyo nga pag-uban, and I hope nga na-enjoy ninyo ang inyo nga mga song requests. Also, ang mga song requests, gikan sa mga faithful na itong listeners na ka-tune in this time. And welcome kayo mga mudugang baog. Send in sa inyo mga song requests because ubay-ubay patag time. And there is sa Anchor Radio, ganahan kami nga makaalagad po sa inyo. O gubanan ka sa pagpuminaw sa inyo ng mga paborito ng musika. So gamit ra ang Anchor app sa pag-send in sa inyo ng song request. For now, let's hear this. Usa sa mga Bisaya songs sa dere sa Anchor Radio. Sang by Merly Rushana, Pagluhod.